kailan na si Fiamo ba? Kung may palang mamaku, papay kayo iluna. Kung wala ni ili iowe, kailan na si Fiamo ba? Kung may malang mamaku, papay kayo iluna.